0: Maypita kanki munanguichu kumpaya nasichu.
1: Ima talpa kay musical ka rikurin silbanchimanta, sa chabaka.